Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jawa! Jaw

and I'll catch up. You said digital, we said KI, the account reader. Maro leti sabrigo, tinchan niya sabthara. Maro piyansi chabu haupu. Anga khanbi. Dokha khanbi si jen leo nire windan riga. Maro ni duri. Ajan ha sita cha. Yoga ka soji go mkhu khanan ba. Mishina nike nane. Ata jwe bhe yala. Maro ni duri. Owe yuji. Mitaasu gopi. Nanjoro gopi api. Seyezo. Taipoa sinuwe leja. Jidu kagwe bidi afka. Maro bidu dwe. Mutiyamu ko yeyeyeye sanjine. Ata dwe peke yale nuwele bidu dwega. Maro niko manumare. Maro ya tuwele, maro ya nuwele, maro ya doma dwele eyo. Betono sota wanda lako peki ncha. Sonti tayme, sonti tolame, sonti tanka jame. Tani niya ni nale ka. Ngare, tiya me tiya papi mo jame. Maro nato eche di che jame. Maro shisa tutu sato nanja. Maro amantai ko pe jame. Maro nato lowa mo chupu. Ishiro bo.